kashanuri kani senge na malenge samu kum samwe chambi shuwa san chapchik. Tiri resa dawe ninki pyoga lundi lirim ka jangsin shu yinyi. Nganzo lirim ka nyingun ki chadu chiktan kamangani chadu nyiwa partu tuyun kamangab jungay ngay rin. Kashan ki FM Megas gyata chumi sumtan ca nga. Dolin ki FM Megas gyata ca sum. News on air talam chene sen shimbashe hee.